0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ozosh, bugun ishga bormayman.
2: Nimaga?
5: Chunki